Time Management te tahani ma ba me fitupe atong atong tapul kalam ko me sound of mga fa 100.3 FM tapul kalam mai ko ni pe fotong ayang kapau ke fi fanong ma kita ki pol kalam ko ni click ki he website ai pol kalam ko ni ai ko sound of makafa pe to click ki e player lavele ke ke me to mai kita ki pol kalam ko ni kai ki te ta ta fas pe kai ki fu follow ko mata to to la het to funky ngo ngo pe ki fu fe hu hen ka to shio ki ka pau fa ngata kai ki ta dia to kai ki ta shio fas ko ni to ki ho

Pada dalam tahun ini hiva, pahoko, walau kita tengah tonton tapuk lama, misalnya of Makafa 100.3 FM, ko tapuk lama ia. Tetapi si orang ni kaya ngafrat utama kaya ni, mesti elong mau yang efau awi, kaya no fau, oh mahafu, fakat utama kita imamani, ayah ko nuklear bomb. Mau fatongai pe tau ko, ni kalau tengah fahoko ko ia, hiva ko ia Amerika, mau Israeli. Pemo Iurani ko tahaia o ngai te fto i kavenga o ko ke te te itali e Amerika mo Isleri ke fa o Iurani fa nga pomu peni ko ko pomu fa tu ta ma ke ko ke pulia i mamani ka u ta ke ngai u pure anga ke ke a fa tu ta ma ki o fa nga pomu ko ni pe ko nge o to fa ka u tu tu mai a no fa o ngai fonu ai mamani ainga hai pomu ko ni o ange ko si aina no ate korea ko india pakistani america britania rusia mo hai fo ngai fo nua pe ko ngai fo nua ma malo fufu o fufu ko ke tala e gina to luia ai ko na osima o fa inga pomu ko ni tu ila ki ai ai kau media ni kau tengah tamat-tamat ai maman o gua ngai fonu aku na uma aku fufu ku ke la tala aku na uma o fenga pomu fatu utama ki ko ni pai he report ko na fa fok mai he pulang fatata ha maman ni na na ilo ia to gua o gua o kulaka he foi pomu ia e hi va fe ono ngai uma lima Oko tong aia yang ai fonua ke imamani ko totano ni ke pom fatu tama ki ko ai naeli ko e Amerika isia pani mo ke ki te tano ke la no mo sio fai vai mo hafu ngai fo matal o sio atu mihen ki fo matal ki ai ai fo kasam tu tama ki pe ai fainga pom ko ni ka ko ni to fra udu tu me hi va fe ono ngai au mani ma ki he hi va fe ni mangi au valu ni ma ki he ta u ko si ai gota tano ni ta gosi ko foi pomwen en hiva fe ni mangia wal ni ma na fa wa o mai geta gosi ko fa fofua ko kato ya pomu pe ko nuclear pomu o kuma we ngai fonu ge imama ni ko lipote na United Nation pe ko ta usi ho ai ke fa tu tama ki o ngai yang ai ta no fo mo ta mo imama ni he ta no fo no nga pe ngai fitu pasifiki ta mai ya ku ta o hange pe ambe anoa pe ai ang o fa u ko ni ngai fe au ko ni pam pom ko ni pa ko ai fa fo fo ko fo pom nuclear pom e valu noa nuclear pom e valu noa u fe un ano pe ke fa au ha amamani fo pom e valu noa nuclear pom e valu po ko pom ngai me fa atomi e valu noa fe unga ano ke fa auha aki a mamani pe tau shio le vai na tau lave ki ai ke ngata pe i e ono mi mis he kasa ko e vela ka ka fa ka fa to tai mo to ai ngai pom ko ni ka ko no nga hi e fu ko o si nga hi e fu ko ni to e tu fa ki ho lo he ne pa ngai pom ko ni ha uia mo ngai nunu o ke ko e kasa ai ko e fainga kasa ke ai o ku vela pe ka ngata ai ko e fu mi ai ko e lahi ai o me a ko kansa ai o ke ngata pe ne pa ai pomu pe lahi mo more mo ui ka ku neto tu faki mo kino ha ke ke me fainga pomu ko ia pa ko fuka mata wa ni be ha me United Nation ne fuka ma hu ngai po fainga ke fuka ma hu ngai ke kakai o mamani ai ha ko uhinga fai ai a se au hi ke fainga me atene faka ponge ka kai o mamani ia taimi beta fo i pompe valno kali faka ta ia kai feitu i mamani ko au hai a mamani pakta usio a ke me agoko kai pe hatte ki te ke ata mai ke ma mau inga pe ngai fonu ala la ma mani ke feau po hai ku e ne ma fa inga pomu ko ke fa ili fia ya ke fonu ko e fa ule ba fonu ke pomu tatau ka ki te la ba fa ili fia tu e na tatau pa pe pe he ai pe fo fo pa ko u hinga ia ta hai u hinga la hai ko ne va ta ma ke fa ko ke rota isplen a isleri pe be he ki america ke fa u iran ya fa inga pomu pe ka ko ha u inga
o kuvilitaki pea iulani ko hihe ko si mau i Isileria foi bomu pehe o fafofua ke waha ai teau ke uangeau ni mam uangeau ke atomi foi bomu atomi e teau ke uangeau o si mau i Isileri na ta haa me na tautano ane nai foi bomu pe walunua ke whakauhua ka mamani ai ako si mpana o si mau pe Isileri katoa e bomu ya koia ke whakauhua mamani patausiat ke fatu tamaki ke ifonua taha Middle East ne o si mau e ia pomu ko ia. Pa ko e huinga ia a e taha ia e huinga lahi o e tau konde o kei fai mo e ta e whahatuku lolo me. I rani, e, o kai nau loto nau tolu ke whaka auha, a ngahi me a kwha uake e nau pomu whaka atomi ko ia. He oku o si mau ia he pule anga Isileri. Pa ko e kaha whanua ia he mito isi wili fia kea Isileri ko o i rani be. Ako me eo nuhi ngai eo whai ai whiu whaingata ak whahare Amerino whepopo waki maa Isleria mo Amerika mehe ka ako i kaike teitei tari e Iwrani a whainga whakotu whakaukau ko ia pia me Isleri pia mo Amerika Ako me eo tau selu e ai e whaingata alahi Iwrani te tau tokilawe ke anai whaingata ia te kakai mea whaka lolo kasa ko hiki hiki a koloa. Ko hono ta ofi a pea mehe ko ngatahi ko ia. Ika ngai pate ta ofi a Iwrani. Toi ta ofi mai e Amerika taim ku he osi ko eno ta ofi ko ngatahi. Taim ku na hua tuai ke moana. Ngai uwaka. Pako pehe ke ta fai ngata a upita upita whenga lau merino e mea koni. Pea ku tuku ai a ngai o ngō ngō. A ngai o ngō ngō o ngai whonua. Koe ke malawa Amerika ke nau tukulolo ke Iwrani. Whai ngā taa au pitong. Pa koe ka mea ke tau surprise ai. Fu whanua, talu mea ne when. Ai ne au tuu kaukaua. Koe tokonia ngai whanua ke. Hawaii a Britania e tau hono uluaki, tau hono ua. Mga ngai whanua ko ia e nau hua to tokonia to Amerika, Britania mo France, taumpa mo Sia Male, nau sili mo ui ai whanua ko ia Amerika. Ko hui ko malu mo e hao ai mo ui e kakai o mamani. Ka ko alo e taimi. Ngai mea koe nai whai ai are area pe a tohi loto ngai whanua lalahi he taimi koe. Ngai whakataputabui ke whau o iwe atomi. Ihe taimi ni ko ngā loko pe ako takitaha whea ohi ko haipe o ku kaukengi mo hafonua o ku sai ai o sikamata pen tuku tuku atu e ngahi teknolosi ake no whao e pomo ko ia. Ko haina ne tokoni ke whao e pomo a Isleri o si mahino pe ia. Lau tau ngahi tau ene fia o no tokoto ngahi fu pomo ia he teke ai ha pomo e taha a Iwrani. Ko tau wa ureva ke whainga tuunga ko ia i hea honi. Ko e kauhami ko kone whaupe hafonua a e whainga pomu koni. Ka pao ko hafonua kuna whiri mo e whanua ko ia. Ko e whika ura ki be ke whaimu whaua nau pomu tatau. Ke ua e whakailifia i ki nau tolo. Pa te tau lere lere ai be. Ko e ki tau ilo pukeha mea hoko. Ko e tau taimi te hokuto tonu ai walu. Tau sio ke tau whasko ni tau toki hoko atu.

Radam yang semita tahap ambil walau pe atau kan tapul kelama misalnya of Makafa 1.3 FM tapul kelama ya kok ni. Muhangi ku mo ilo pe ke ho ho kat pe foke ta mai no eva ko ya o Israeli Amerika pe mo Irani. Nei foke amanaki nai o sitala foke president ko ya Amerika Donald Trump ngali ngali e ka uki e osi ai houa e whawalu pe a holohi fu houa e wafa e osi kotoa ngai halang whakawakawa ma ngai feitu tāna ke ai lolo o Irani hono pomo e Amerika pa ea umai ke ane afi nai toi liriu e whakaukau e toi tuku pe whainga maari ke toi whai pe ha wakai nai ai ha whainga whonga tēnā wāreare ai hoko hawhakamerino e wākoia o Amerika mō Irani. Pea, koe ki tau whārea, puka tahafoki ai ngai mea, o rai ai whakaanga, ki a ngai whakalele koia mō eheanga o e tau mua koia e pureanga Amerika, toutou mori liu e whangai whakaukau, e tau te fito ke ngai mea, whikawaki pia mō ngai area a Merino, aku whenga e heongo whonuani, ko inga ko e tuul ko ya maman ke fatu ta ma ka nga si si e lolo si si e kasa alu ke ata nga ma winga e koloa i he uhinga o ke na u kawai i he uhinga halata ke na u kawai ka pa ki tu si ka ki kamata mai be me kamata ko ha uhinga na e kamata e tau ko ni ko lau lau ta o pe foki ae whenga mai e pleanga Isleri ha whainga whonga ke lawakia ki peke nao malo pe nao pule Irani o hange ko ngai feitu ke ke i he Middle East pe mo i kai pe na nofu pe a Irani ko hono teke teke mamari e meimoe e kau palestini o Amerika na alawa ke whai a haun a ngai mea o kuna whakaamu ke hai ke whakaauha a Irani ngai palestini ni ki mua fia kai ke nautari e whakaukau koe ni pe toki hua ke pe a palestini drum ko hiko e ngai ngutu maari e ku whai he Prime Minister Israeli mo ngai o fehui frai kau pisnisi mo yanga o ngai tokoni fai mai ke pulianga Israeli e va ngo fonuani talpe me ane fe o ne faka kwa wai time ke hofi a Iran ba ko lo tonga i ko e fata ko e siniva hale hale a merino e va ko ya Iran pe mo Amerika ko o hofi ko fofu hofi a ko e ngai vakapuna Israeli pea mo Amerika a Irani, o more ai mo uien lautaki. Whakauha lahi ki he whonua, pea hoko hoko mai ai a kamata o e taua o ke ahoni, pea oku italahi a pita Irani, i he ngahi kai keaha nau whalala ki Amerika, pea mo Israeli, he ngahi mea kolotope o whelave i mo area Merino. He koe a ue ki he lolotonga i whakatahai o Merino ko pomo, ai whonua ai a e Israeli pa mo Amerika. Ai e koe kamatanga ai. Pe koe ua ki ai, na kai ke kau ai ki potutahi a koe koe Strait of Hormuz, iha me a taha whilawe i moi tau koni. Me me koe toko se ui ke ua me tau koni, ko whakahai a e Irani, ko ne taofi ke oana te hu hawaka e ki potutahi koni. He koe konga whonua ia o e potutahi koe ni, koe kongalahia o Irani mo Oman, tawhaki he mamu matau, potutahi koe ni. Pea koe kamata aia. Kamata nai kaike amanaki, nai nofu pea mamani mo e amanaki, kaike faha ohofi o Irani, pea ohofi lewa ia e Isleri, pea mo Amerika ina uraura puna, whakauhalai whakauria, more ai moe taki koe ia o Irani. Pea lorotonga ae, ai kei whai horo e whi sauni a ke Irani e pomu na whai Isileri ba mo Amerika ko tau whi Irani ke te huha waka e konga tahi koni tau polo pale ma i ai o au ki a haoni paka tuhu whi he aini e whai angahi a lea ke
whakata ki Porotutahi ko mo whakamana mana whai mai me Amerika kai peke te te tuku kai ke tuku lolo atu a Iran ke o au ke ahoni taku I tō si ke he mea koni o kua he whatu tāma au pita au pita lahi o ku wai anu siofi ke ngai whanua māmani o kua wai ngai o tumori Pasifiki pe anga fe fe kapau ke pe atu pe to hoka mo mai na ta mai na u ka hoko mai bo ka to mai na fa mai na on ha me e hoko ki he lahi o lolo fe unga ki he ngai fonua I mamani he ko pe se te ua noa o lolo o fe tuk mai he foi ka potu tahi ko ni pe mo kasa I ka ngatai o fe tuk mai ai mo fertilizer ke ngai fonua la lahi o mamani ke fafanga ke ngai ngowe. Pe aku kau whakatai ai mea guai ai ho haa lahi ngai fonua I mamani. I kai ngata pe ki he mo ui o koe ngowe ke mea tokoni. Ka koe mamafa koe ni oi koloa. Ke ngai tapa ke heke. Pe mo I kamata ke maunga taa lolo mo I kasaha ngai fonua lahi. Wae ngai whanua lai tokoa si a pani. Ka sau te kolea, ini tia. Mu hai fua ngai whanua lai. Ko ka mata ke tāpune ngai uwhare ngāwe. Whakatoko si e kau ngāwe. A siri ai, a hiki hika e koloa, mo ka kia se niti me kakai u whakatoko si me ngai whare ngāwe. Tau si atu ke mea e hoko. Ko hono uhi ngāpe, ko hono taofi e Irani kaumai mo Amerika ke te huha waka e ki Porotutahi koni. Whae ngai alea ko tofia ene alea mo whakamana mana o kai peke te te taria e Irani. Ko whakamana mana nae kua manake ko whakamana mana whakaosi koni e aia ene pungponga ne afi. Ngāri ngāri e ikaito e koe ne whakaosi, whakatonga whakaosi a Amerika, pa koe nā uki aiki toi toloi baibe. Pa koe ki tau ilu tau toi taimi ni, pe ko whee taimi. He whee hiki hiki pe, ai taimi ia. O se tāla me, toi hiki. Pa koe ki aha, o koe tui a porokalama ngai, o ku mawha tuki tuki ki he Palestini, ai mea o ku hoko. Ai tō lalo, alu ke tō lalo ange, ai tūwha ekonomika ngai whanua I mamani. Ka koe mea tēpū, koe no. I kai ke whakata, ke whetuku mai ngai whawhanga, ke ngai ngowe ngai whanua lalahi mamani. Pea moe lolo, ke ngai misini uhila, moe ne mamafa. Lolo koe ne mamafa, kasa ku mamafa. Mea kai, mea tokoni keke, mamafa. Pa koe ke ilo, po koe hanga whewe, tu ulu, ngai whanua o mamani, e tūwha ekonomika mamani. Nau siu hai whapongpongi ni, ko o si kamata laulau ko Amerika, ko kamata ke tū ulu ia, ke recession. E ko first stage ia. Whaingata a lahe no tukuhangi kakai ko tāpune ngai whare ngā ue, hike ngai koloa ke ata, pea ko kamata ke wahel, wale lau ko ngā ko si, pehepehe olo e ngai ufa amiri. Mōre ato e ngai ufa lala ki ngai ngaue ufai. Ma ama ange a ngai koloa ke ki seni te unau mau. Pea kuto whakarai koen ko lau koen ne kautama economics I Amerika. Kei ngata pe Amerika po pe ngai whanua ke. Aia koe stage koen nei kamata koe ke au ha whanua ki he recession. Koen ne au koe ke depression. Koe tau au ia ki e whaka ofa taha. Ai tu whaka ekonomika mamani. Tau whatawange ua nā o ke stage koe ia. O te tau au ki ai. He ku tau toki sio tau tau, tiki tau sio tau ngai mea koe. I kai ke maha mea toko ni. E ngai whaamiri lahi, ngai whetu lahi mamani. Whaka paia ki nā o tolu. Koi uhila pe fe fe koi ngai mea lele pe fe fe lolo ke nau lele ai ki he moeha ave ki whare maki ave ki hea koi nau whare nau moeha tau tok shio ia ke mea koi whakaofa o ka pao te tau wau watu ki he recession he aia ko ngari ngari ko si au ke ngai whanua ni hi pe ko nau au ke mata whare ko ia
pakatau ikai tak tau tokanga kai kai ke fai mo faka wa nga he u potutahi ko ya ki potutahi ko ni a Strait of Hormuz ko e faka o fai ka ko e faka fa tata mi o smite tahua pa me valu tau sio ke tau ki foi fas ko ni tau do ko

Rata miko, si wafa pame malum be a tonga tonga tampor kalama. He sound of magafa 1.3 FM tampor kalama ko ni. Pe ko fascinate ko si ko I fiame pun nga polisia pri nga tonga. Ta he na ngoi fasi Christmas I pe ko ma o eta pur kalama ko ni na mi nga fas ka to fa Christmas I. Pe a ko me fa fi ta ule len ko me me I ko men be a ko nga lo to eta u I sune. It will keep reminding us I'm going out Christmas I. Pe aku tau manat ko to pe time na tau I tonga I nga fa fi fi he ne o mi fa ata ma o pe tau ata mai ke ta fa ko ma o pe ki moi fa ka ke ai tau manatu ke nga I ha ha o nga o ya nga no fa family ai nga si si ko ke to nga I o wa o nga I lotu mo ya fu a Christmas I ko tori aka o fa na o mo ya Now keep reminding us. I forgot off. I feel for funny. I forgot off. I now we forgot ha. I forgot off. I Italiani. Faoka toa ia. Ie ngai wiki Christmasi. Iko ai e foi por kalama e wiki fa family ko e o lotu ta family ko ke mana tu le be o mauki family rotai rotu ta ki e ulu I family. Wai ngai fangi iwai ki fini motu aku mi fini motu aku na fe iloki mau fe iloki ka to ai pe fiaf ko ya pe a kama te ma mai langi ta fitong mai e ta fagi no ate ye ngai fe iloki ok fai pa ne ko wali be ku te ki asa ki me ka ku si ya si yang ko ngau e ai lau mari e o Christmasi Pako hoko mawe ta whanonga I whaka o polisi ne remind us ngai taim whakawhiawhia ko ia. Pe ikai ngatai uwe teki ai ki tua. E tau ngahi urunganga, ngahi whitae mahi no aki, whakae tangata, whakae whiwhine. E nofo whaka whamiri. Ka tau hoko pe koe, koe taha. Lawa pe ke te lue mai whetau lake mga tolu. Whewhia mea, whiwhine tala noa. Kuse pe alue. Ko fenga lau mari e ia ko omi e ife ka polisi e tau whanonga I ki he fe afiko ni. Ko e tahanyo e fehu I pea koutui ko e maha ko e weekend e ua pe tolo e nofa fehu ko ni. Pea o ko aipe ke toki to to atupe me e lava e tau fehu I ko ni. Pea ko fehu I ko ni o kau ke spot I ko ia. Pasifiki. Spot ai Pasifiki hoku laulau ke whakahoko I Tonga. Laulau ke whakahoko I Tonga. O koe ke ilopaho e polkalamu koni pe kuo hamea ku hoko I hetu e taimini ka kuhanghange ko stari he pureanga Tonga ke whakahoko mai ai Sipoti o e Pasifiki ki Tonga I he uafe tolutaha. Uafe tolutaha. Pea ai ku toi tau ia e ono he taimini, pea tau toke au ki ai. O koutui koe tau ene viha, tau ene tolu eno whaka lele ia e hamoa e spot koe ia. Koe ula ki tau na lahe apuri pute nau mo ua ia, lahe apuri whaka more apureanga he taim koe ia, kai ke nau mo ua kai lahe mwha more, lau lau miliona. O fia tuki he hangea kau koe patset ya haa moa e no kamatana o fia tuki he hibangea o miliona kono hinga pena e ae ngahi fuhalanga whakakawa kawai ki he fe aluaki ki he mala e sipoti na e omia faa utah ki he whakamore koe ia ae sipoti pasifiki a haa moa pe a ospe koe ae tau e ne ae tau koe ia lele ae sipoti ya moa mau e ngai u facility ke pe alawa mo fatongia kamata mo sporti o e pasifiki ki ha moa pe ta o e ua ke he koe pe I tu kato pe me ngai u nau nau me ngai langa koe ia na e whakahoko ke sporti ulu aki koe whakalere I pe ngai u nau nau koe ia ngai u facility koe ia ke hoko ai ai pacific ai Sport Pacific Honoa ia moa.
Kakau hinga aya ko e kono moni me me pe ka to pe ngai pasifiki tu o wa te ngai fonu tu o tolu ai fonu ta tu o la hai tu o tolu ai pasifiki fo fanki fonu ai ki ai na la o falele ai pasifiki sport ia pasifiki kotonga pe ta lo tu ai sport pasifiki te ki falele mai ha sport pe he ki tonga paniango na tali e ki moa e he pureanga ta pe ko e hu mai pe ai pureanga hoko maneanga o tauf e whakalere ko e huinga whaka ekonomika pe ko e ke maa ho panga fo un panga fe unga e whanoa ke whakalere a ke spoti pe ko mea pukana hoko na mahinu pe mea hoko ko no taute ai pureanga tonga ko e whakamooni hingoa ke whakalere o spoti pasifiki pe kanseli na kanseli ai sipoti pe a e fangi politiki na hu holo nga he ume ko ya ko ki tau te lava ke tau vet lau gi ai ko me pe ma hino na kanseli ai sipoti li faki leva he komit sipoti lahi ko ya pasifiki ha tau te ki hono kanseli ai sipoti ta e fō i he fōnga ko ia wangaki a hono a kanseri o sipoti ko ia. Pea kutau sio lewa pa kutau mae mae kina i e ango e tu he taimini ko e ki tairo pe ku fefe e anga e tu a sipoti ko stari mai ngai pureanga ko e pea kone tu he taimini ko e ki tau ilo ki ai. Kwa ilo ke hapulea, kwa ke ilo ke motua koni, mota porkama, pika hamea e hoko, oku lava pe ikai. Neongo ko siai taratara noa, engari lava pe. Kako fehu I koe, koe fefe, aya ngai tu whapang, ai fonua, pe nao tenao lava o makapusi, ngai whakafale, ai whakamore hono kotoa, hono whalele spoti koe ni. O mai no pefo ke ngai fonua ke he ai una Australia ya Sport Pacific ko o si ange ko la he ngai u facility o ma ho pure anga o fonua I fonua pe ko ko le ba ngai facility ko ya ko e ko e ko ta po ki ki he ka ha o e to o si poti ngai fonua ko ya o ange ko me na ola ke ai ha mo to tol ko fisi tu o I mau ki fisi pukai tu ou ope tu atolo a fisi. Ko kai whanki whanua I ke Pasifiki tu ataha. Kai ki whanua tu ou. Ko si mei mei lava lelei tu kai lahi whanki whanua Pasifiki. Na o si lava na tolo wha lele ai spoti o Pasifiki. Ka koe mea ia koko. I hono analaiso koe spoti wha mui mina whai ki Solomone. Pea o tau fua mea pango ko tau pe tau lawe ke sport whaka ause e Pasifiki na whai ki Solomone he kulau lau tau o kai ke mau pe ko o si whakafoke ngai u whakamatala na e fie mau he ta whaake ātita me pureanga o kau ke whakamore ko ia sipoti a Solomone lahi e kwe ke lawe ke whaulele e whakamatala ngai paanga ni fihu whaki holo e paanga sipoti Solomone ngai receipt koe ke mau. Pea moe hafua, moe hafua. Pea kutu wai koe ke lawa e whakamatala ki hono analyze o outcome koe o spoti o Solomone. Kai ai pe ai ki kulupu pe koe tangata ai na ne taki ai whakafufua I pe. Ai anga o e whakamore ai pureanga Solomone he ko nautolu na nauhanga o whakalele ai spoti ai Pasifiki whakamuimuitaha. Solomone. Whakamuimuitaha. Pena e mei lava ke tahuanga whaka compare ai anga ngai whakamore ko ni ko inga e wawawhianga ai costing ke ngai whakamore whai he taimini. Kako mea nei hoko. Ose ngai tau e ua na o mao gai na o lao e ne tau e ua po fia ko ngai tau molo tu folo atu. A fiu fengai koe ke tiki ini koe hako ai whakamore ke whaiha tala ngai whai te tau whakasio sio ki anga
fehu aki ko ia mwen ai famore ke ke mo slini ku fe ma ke sipoti pe ai kai pe pe ko ke ma o ki he konga mai ta uni na ko ma o ai nga he u me o fe ma o me atita nga he receipt nga famata la panga mo nga toki me ni mo ha fu nga me ka la ke fa no forma bo po le dei ai ka mole ke spot ka solo mole. Pe ko tuku atu he time ko yana, tuku atu nga yu me ko ni fa wakai, fa katotol e anti-corruption ko ya solo mole. Hange ku pehepe tau me ko tau same na tau ngai me pasifiki. Lele ngai fon wai ni pe ko. Fa kai ku ya ke to fai mo ha mo ha mo ya. Pea oku tau unene fuma upe tau sio pe faka mea pango ma upe he ku hoko e whanga ki faka matala mga faka matala ngai funua ni mo yanga fai fatonge ngai funua ni kene hanga taki halai faka ata kovi ai mahu inga o hono faka hoko o sipoti o pasifiki ia funua. He kunofo mai to utupu mei he whaka a naua mai ke whaianga ngai sipoti ke nauha ngā showcase e nau ngai tareniti. Showcase e nau tareniti. We are here ko mau tōrueni e lau ngai to utupu. Nau tari mai. Ka kuai e toko si. Ni ngai pureanga si. Aku ikai ke whakapoto poto e whai whatongia. Ka iho no whakamaopo opo hia grupu e taha tokua, geanga o e spoti koia i Solomone, fai Solomone, koia ngaine e nau whakamaopo opo. Tokua koe whakamore koia ki he whalere o e spoti koia honiala i Solomone, na e whakafufua ke pānga e whangeau ua walu miliona. Whangeau ua walu miliona Australia. Pea koe panga e uangea wano fitu miliona na e tokoni mai ake ngai fonua fe tokoni aki ki Solomone. Uangea wano fitu miliona. Pea koe panga Australia lewa e teau ni matolu miliona. Koe panga I ai contribution ai pureanga Solomone. Panga teau ni matolu miliona Australia. Koe contribution ai pureanga Solomone o ke hono falele. O spoti o pasifiki I Solomone. Pea ikai ngatai, koe paanga e walu miliona whakafuofua. Koe anga ia e whakafuofua ki hono whakatau atu o tikite, I he whakalele o ke spoti o pasifiki I Solomone. Paanga ia e walu ngeau miliona. Aia koe laiseni ko tikite mo hafua ngai mea koe ia. Koe pānga lahien. I e whakamatala koe ni ki Solomone, koe pānga lahien, ka niango ti ke whaifo ki ange koe kulau. Koe ke ilo ke tauni, pe ko maumai ngai ripoti, ke whahano whakafuafua mahi noa ia, ngai whakamore to tonu, ke ono whoka whakalele o sipoti koe ia. A Solomone, e Pasifiki. Ka kuna ome inofo kotoa pe, ai whakamore koe ngai South Pacific, Games ko ia I ngai whanua koe ngos whakalere ai around pe whangeau ke ni mangeau miliona Australia me ino whalo pe ai aia kakapau e kau mai ka anga tau pe ki tonga aia ka tau whafuafua pesi he assessment e group koe ni ke spot koe I Solomone Pacific I Solomone mandu te ke whai hano a fofofua I mai koe ngā koe kei whaingatai a koe ono tātānake o ngā information, ngā e u-document whi e māu o kau ki whakamore a sipoti Solomone. Ka koe anga I a whanau whakafofua. Panga whange ua walu miliona Australian na whakamore ki hono whalere o Sport Pacific I Solomone. Panga ua ngea ono fitu tokua miliona na tokoni mai ake ngai whanua keke. Yono whakalele sipoti Pasifiki Solomone. Pea koe teau ni matolu miliona Australia
ko slinia o ku totongi me pulianga solomone o kawai ke fakafufu ke panga e valu miliona ki hono totongi o e ai ko panga hu mai en ki tana ke ngai tikite ngai lai hafu ngai lai seni ke ngai pale pale moe hafu rotonga sipoti ai ko ki panga hu mai ya ko e fofofo ko ni ki he kakaina i he sipoti fofofo ki to ni mafi ai ka sipoti na nau attended i he sipoti ko ia ai pasifiki i Solomone toko nima afe pena ka mata ni hata hai wan novema ke hoa o ti sema ua afe ua tolu ai o ka mata ia sipoti ko i Solomone ai ko fu pilote ai ko mi mi wiki e fi Tahiva novema ke ahaumi me uike ua moi konga ke uike tolu ae loloa o e Pacific Games i Solomone ae roughly ko me kapai faitonga uike ua ke uike tolu nai ae loloa o e whea uspoti ko ia i toga ae ko anga ia ku totola halahi atu pehe taimini ke mea koni o ku hoko o whikawawe i koia pēa moe whakamore i Solomone pēa mea pangoko e ki tau ilo pē ko hea aeola moe tupu na e mao e pureanga Solomone i he i whalele o sipoti koni ko whihui ka pau o ku mō whakamore lahi ko hea mea o ku whakalele ai e fistu o tolu a sipoti koni sa haa mōa tu o tolu puka fish to over but to tolu ha mo to tolu ko new caledonia to over moi ki fangi fonu holo ik na na falele to over ka na to ta moi fangi fonu ik na na lava bi foka falele Pacific Games te taulava he pulia ka tonga o totong ha panga etea uni manoa miliona Australia ngari ngari ko puanga ya avalish kulupu na no hanga assess ai fra mol mo panga hu mai a Solomone te taulava pe kai pe ko tu ko e kai ko e fika totonu pat ko round fika faka fio fio pressure minus ya nga panga hu mai ko ya pe to ai mo fra mol ko ni ku tau tala no ki ai pe ke tukule vai ke pureanga lorotonga. Ko e me ea pureanga, ko no whaia no assessment wharele, e anga e tukwhapanga e whonua, mo e anga no, no fua, o e ngai whakamore a e whonua. Pea, na ure ake, whaitai me ta, na e ku ki komeni e mea ko ni fua loa, Time go lo ke i lo e mau tō tangata time. Me follow ane o toritaringa. Toritaringa o fua le waki ke. Ki e whale i mana tu i havelu po. Fua ke taringa pa te hanga whakamō. Tori mai me uta whakamō mua i pe ospa whao pe avele o fua. Ma oe mau whanki shirin a mau tō luko ni kaureka. Oe fie fia atu. Toritaringa ko e lahi atu i uta. Tati fito koe ngai fua kau ko kamata popo popo. Koe lahi fua kau lia. Fe hao fua kau lahi mawhangi se niti bea ha, bea ha, bea ha. E ae taimita o alo o toritaringa. Pau fokia kitu fua kot ko maopita mai mauta mai. Nai ha e toritaringa e ahoni. Pau tange. Kai ke aha mea loko mao. Pea longo ku tamai taim nono ne pehe mai. Find it. Kau kwa ke mau, find it. Paku pepe tau tala noa ki he whakasirini o e spoti o e Pasifiki i Tonga. E lawa ke tau pehe ke pureanga koe ni, ka pau o kai ke mau ai se niti ke sipoti, ke whewe, ke lawa, ke totongi, ke whakalele sipoti.
e lava ke tau pehe tapu mo e mo e eki paremia mo e kapineti find it pagoti ko e ko message e tau talanoa pe ko ke ngalo ye te au ele e kuta mai pe talu me ai ko e aha hoko mai mo aha hoko mai unei hange haki oa ko walu mo ia o fai mai tori talinga kai ko au pe ko tokola ka ule ka mo alfa ka ule ka pe pe ko e ai ko ko he time ko ko sio e fi fi ko mai ka ho ku mei fonu e ki oa ke fuyo ke fonu he ko hinga kai kai ora le ta mai ha me ko kai ke fonu ai pa te upet me a ko ke lo ko ai ha taringa ai e ha wai pe fo idea ta ta pe a ko o ku fromana tu ma upe ai ki ineongo ko e ki talanoa fakaori eni but I think it's deeply rooted in the thing oha pureanga ki ham tau mua o ku fie ma oha fonua ka aku ikai ke ma ue seniti find it pekoti koe meche chia e tau talanoa mo fehu ina e fai mai o kau ke sipoti ka pau tau mahu inga ia he re o e whanau mo tō tupu me he he oseange a e sipoti kau ka pau e whai tonga koe ngai u facility koe e langa e mau he pureanga e ka pau e hau e asia ina ia o langa e nofoanga koe kau sipoti hoange koe ni koe na whai i Australia ni he olimpiki no langa koe e pureanga e u sipoti tau tauria tau kore sirin ka koe ni na langa pefokia e pureanga New South Wales ke olimpiki fu fei tu ngai fale ka tu ko na langa ki no fo ai fa time ka os o si pe koe e me ma u e pureanga o si pe koe a sport olimpiki me ko ma ri ma u pe feta kai ko ya e ko ko ge clear cut line e time tau tano ai ge fa lele o ngai u ngai prosek i la lahi pehe. Pia whainga taa pehe a no whingai ke whakama aupo opo e ha mo e ha e ku lahi ono ngai u espek ki ai. Toi lahi mo e sirinu ku whee mau ki ai. Kai tau te whito ke taim whainga tau ki whainga taa ange a ngai sirinu ngai honi ko iku ngai mea ku hoko e Middle East. Ka koe tari pe ia ae naura. Ka pua uka ke ahi ha seniti. Koe whakaanau e polkalama koe ni ke eki pale mea pia mwe kapineti. Find it. Tautai mito mi te tawha pa hoko ae hiba. Tau sio ke tau fui fasiko ni tau toki hoko atu.

o be mi te taha pa o se tau porkalama koni whakawhek mo tau te mea mai taim ta tau pe tua pulu ka au ka taha tau ngai porkalama isi le tui tavoki me porkalama e whiaf koni malo mo mea mai ka mo mea